0: amanansu wano faso di afuto ama gana fuwase ubiya maneni na ho ubiya nya let pa na anamutu ubiya ne bambo hushishi ibiye wase wanka sanka sase nipada seni ube fa atu husu wano mre idi ya nimi yase udebe ye juma na ankwa nko basi ibiya insuyato ama afe nipabi ama umashuru wa mkwa insuyato eyiri afe japadie ene mkwa neba unu msebe ibiya woteno insuyo eyiri fawa Kese ejapadie biye huni yano ube ye friho akop edi akotu bebi ya insio mame kano ema mesei neni ya wangase ni pedu ya nasa ube tina honu mwuswa eni ya jitu wa
1: nye insuwa ye wo meni ya biblia ye ni mse insutoa ejiri wo hona yewe selese sisi ane die so ube tumia yesi sunu ibe ape ya nawa ape bibi na wafa ufriki insuwa na honi mse insuba eba ofia eja bomode nse we peja peja nyama insu kuma bese enu after you have to be this you ama fe sunu be rade mwa ense unyama ense u certificate ense nyama inyao na yesu esu uto na yefi yefi na yedi bola be gu gata ni mwa yenja isa adeno uwasu di bola kogu mwa eja eko yiro bebia na efi ni tumi nkwa ewe samba waka sa ufi
0: Ewe si anfuwene ya wati yeye deputy director in charge of forecasting ewo Ghana Meteorological Agency. Yera Joseph Tete Potofi, Caleb Kojo Ade, ena ebuan semiano ebay. Wuti kasebo peace 104.3. Yechwa yehutewu, yeba, yebetu ansemneso.